ona illerin kadim nanti sonin ko o ku yer haru yer khumme har khumme o ku no sonin ka ku kyata on tu fara ku fufu kha gantanya ona raga kha nanti sonin ka ku a haru ho khantan ni ku mo ko nyaako qabilatan ni ku mo ko on sonin ka ku suru en tunu mendi se logana nyo jikku suru gani anga sonin ka lemmi nyani nga njikku suru nyani kha njikku manya ha anji kumanya an kati du dammin kati soni gemin diga mi suka linga danke la konu yer wuru fetanga no ku suka linga dang nyana anga golu dantan dankinte su tang nyana ha o kuti nanke na soni ketment nan tamman soni ke nyam fa bun soni ke nyam no kelan tala an nyana soni ke yo ngi sima na yer yan linki ngaye hana am pi maka to we nyal dulen ki pari no ko ke yer bru yo o xempen yer yan linki ona tahada nga laganna ewa samedi re ko yoxal inchallah o sere garinta xadanga radio ke kam maxadi yo ado masalagu ngarni o ha juñani soni ka lomunde soroɓe duruxo tontongeni ewa fo nanxawungeni iga mulla iga participer ne émission ni ku igana o contacte ta inchallah o moɓer killengu ñidanga i xa gala participer ne ewa émission ni ku ewa xan wari o taxadanga lelleno xeeri baccili ndankuñi Umar ndankuni siringa aladi ndai ndankuni ewa ado kebi susuguru lanta su to ko no nyaake nyana hasu nda hasu su kuni o tin hadanga Allah subhanahu wa ta'ala ganna khair kino su ko manten Allah ganna dur ko te ko fo maka na wujudo yonki sa nyu ranga na yamba kara furu maka kubeni khamaro mu yonki sa ganti maka Allah ganna yonki sa kiniya kubeni kha kaytin khibaru waro gollin khibaru nyaago ko ti maka do wi dingran khibaru Allah subhanahu wa ta'ala ganna no wondi danga kubeni kaga yogunu kongolenki angutu yogunke weekend su bacilniku weekend ngenge nganartan bacil ngenge nantin salinya e iro nyaxanyani maka wolu dukureniku jafnanko ikunku nyaxanke imfata makitkengo kati it sonu gonti nti seresu khela mulla na khela ngambu gunne seresu mulla khawe mbana na gana khela ngambu ma arakeng arakeng kare alfam ha angana dukureniku do bacilniku ikunku ine yata hakula duna yagare ka suye gini an ba an kan bani filosofiko ma nakatu wala gar kebe de nanda an kempen kumba na de ha ka ku weekend su ken ka gobo burunga har nya fon fonne e wanda hakuni ngallu ngoro yani nda hakuni nda hadanga lelendo e wa khair gebe ona jafun kuni ona girma kuni ona hayre kuni ona soroma kuni na bahun kuni na gajaga kuni nandaga ma jombo ko nandaga ma e wa kingi bahunu soni ke ga lolo mali mauritani senegal gambi ni sama ken ko susuru an ronya yo da hasu ku yowtin halanga ewa lelendo ewa khergebe yo bacili c'est normal yo ruke ke c'est normal yo ruke c'est normal ewa meso soni ke awa merci beaucoup merci ewa nouari salam alaykoum hanouari a la prochaine inshallah ewa o khempeni la marou